Doctor Chili Mix. In your one infant. In quick. Senga. Kiawa. In quick aoya. In climis. Aso kitlaya. Touching in medicine. In chok. Ninok lamati. Nigmati. Nik. Ilamik. Nitlakokoya. In. Yowal. Nepant. In climis. Nichok. Nignot lamati. Nigmati. Nehua. Tosh. Nehua. Nehua. Yowal. Nepant.

Toto Chilimex. In your world, infant. In quick. Senka. Kiawa. In quick, Aoyak. In Timis. Aso Kitlaya. Tochinimex. In Chok. Ninok Lamati. Nigmati. Nik. Ilamiki. Nitlakokoya. In Yowal Nepantl. In Tlimisli. Nichok. Nignotlamati. Nigmati. Nehuan. Nehuan Temetzli. Nehuan. Yowal Nepantl.

Toto Chilimex. In your one infant. In quick. Senga. Kiawa. In quick aoyak. In climis. Aso kitlaya. Tochinimex. In chok. Ninok lamati. Nigmati. Nik. Ilamiki. Nitlakokoya. In yowal nepantl. Intlimisli. Nichop. Nignotlamati. Nigmati. Nehuan. Nehuan temetzli. Nehuan. Yowal nepantl.